0: they basically yoink the entire physical disk platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: May nagbabalik.
5: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
4: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
6: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
7: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
4: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
8: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
4: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
9: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
5: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
10: Therapy! Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
11: Thank you!
12: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
13: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
14: talagayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
13: Is na yan.
15: MNL 48
16: with a
15: Queen 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
16: Oo. Oh,
13: Laklak.
15: Sa kada po na
13: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako?
1: Na-miss ko na rin kayo.
0: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oo.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa Salita ng Mansana.
6: Sama

0: kawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: They basically yoink the entire physical disc platform.
5: Try to get used to the scary terminal.
6: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
7: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
1: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
4: We are here! Get ready for the chaotic night!
5: First me, Jet!
6: A monoblock Mips, monoblock...
4: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support for Bond this country.
8: CBS TV Plus.
4: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
9: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
10: Oras na para sa Salita ng Mansana.
9: Sama

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mga...

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
2: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
3: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
4: MNL 48
5: with us.
4: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Klak-klak.
4: Sagada po.
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Kalokohan!

0: Kawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: We are here! Get ready for the chaotic night!
2: First me, Jet!
3: I'm Monoblock Mips! Monoblock...
4: Wait! You think I'm in
1: trouble? Get into the Weekly Talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support for Bond's country.
6: PBS-CBN TV Plus!
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
7: Ay, hindi ka nang hindi ka talaga kita maritik, kaya nga, hindi ka naman hindi.
8: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
9: bawa. Thank you.
10: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
11: Pagsapi na alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa salita ng ma.

0: they basically yoink the entire physical disk platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason ay puro slap ang nangihita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
5: Pagdating kay Boss Yo, hindi?
4: Is na yan.
6: MNL 48
0: with that.
6: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo .
4: Klak-klak.
6: Sagada po.
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Kalokohan!

Awana! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas!

0: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga, di ko naman hindi.
1: Grabe ka na pa.
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
3: Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: Magsabi na alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
4: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
5: MNL 48
6: with that.
5: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oh,
5: saka na po niya mag-lato.
4: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Pagsapit na alas 8 ng gabi,
8: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Kalokohan,

0: may nagbabali.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: kanya. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
9: with a
8: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oh,
8: Laklak. Saka na po na
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Grabe talaga pa!
3: Wait na, babes!
4: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
5: Thank you!
6: Full screen mo, RJ.
7: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
8: They basically yoink the entire physical disc platform.
9: Try yeah. to get used to the scary terminal.
10: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
11: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
12: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
13: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
14: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
5: Is na yan.
7: MNL 48
8: with a
7: Queen 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oo. Oh,
5: Laklak.
7: Sa kada po, namagag.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile.

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso.

0: We are here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, chat. I'm monoblock mips. Monoblock.
2: Wait. You think that I'm in
1: here? Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support for Bond's country.
0: CBS TV Plus.
1: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. YouTube via at BlueWay5.
4: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: talaga yan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
6: MNL 48
7: with us.
6: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oh,
6: sagada po niya mo gago.
5: Okay na.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
9: Kalokohan,

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
2: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talagang. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagada po na
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. Kalokohan!

0: they basically yoink the entire physical disc platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days, parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
4: Is na yan.
6: MNL 48
7: with that.
6: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oo.
4: Klak-klak.
6: Sagada po.
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ka naman hindi.
8: Grabe ka na ba?
9: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawa.
10: Thank you.
11: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
12: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
13: Sabi na alas 8 ng gabi,
14: oras na para sa salita ng mansanas.

0: Isang araw na masaya-masaya naman itong mga TQ Squad sa ngalan po ng buong Mile Media Group. Ako po si Geometric Tomato, ito po ang TQ Plus. TQ Plus Cutter, let's go!
1: Aray ko!
0: Oh yeah!
2: Ang total cash pot ay 69 million.
0: Ay, Pagpor! Pag nanonood ng gift, Pagpor! Hindi po totoo yung sinasabi namin. Joke-joke lang po yun. Please, huwag nyo kaming tirahin. Maraming salamat.
2: Titirahin ako sa ano po.
0: Mark, PG. Thursday na! Mga kaibigan, ito po ang TQ Plus. Simulcast po tayo sa TZSF Television at sa TZSF Radio. Sabayan po din tayo mapakinggan sa mga affiliate stations na nakapag-simulcast ng programa na yung gabi. Bakit wala tayong OSB Therapy? Ano meron? Bakit na wala
2: tayo? Ako nagsuggest.
3: DCSF Radio pa. Mali.
0: Mali yun. Thursday na, mga kaibigan. Ano sinuggest mo? Tinatanggalin yung OSB na yun?
3: Teka, hindi, ano, never mind, kasi nasa ay, ano nga pa na.
0: Stretch yung logo ng TQ, tang
4: oo nga, no.
0: Stretch. Anyways. Talagang ginawa niyong scatter, ha?
3: Oo.
2: Teka lang, bakit ang haba? Guys, yung hashtag mas mahaba pa sa pasensya ko.
3: Mas maganda, diba?
0: Mas
2: mahaba pa sa TWC.
5: Ang haba eh, parang resibo sa groceries.
3: Oo.
0: Di ganyan yung average resibo ni kaya ganun yan. Anyways, sige, mag-performance muna tayo, mag-attendance muna tayo. Geometric present, pre-apple tomato. Attendance tayo, mga TQ Squad. Dapat tingnan natin kung...
5: Present!
0: Mark Corrales.
2: Presinto.
0: Lodzo Paz. Migsander Alec.
6: Migsander Paz.
3: Oh, wait lang.
0: J.A. Haluhado, absent. Perfect attendance na sana eh.
6: Sayang.
1: Aray ko.
0: Perfect attendance na sana eh. Ano ba yan? Pero sige, mga TQ Squad, marami tayong pag-aabangan po na yun sa edisyon ng Tambayang Quadro Plus. First broadcast po ng Smile, ay hindi pala Smile, DZSF Radio and Television. Wow! Yun. Maganda yung mga idents namin sa DZSF. I think na din. Pakita mo nga yung ident natin, Terebi. Huwag yung na-play kanina. Yung

0: I'm still referring
1: to signal, to mali pa yun signal.
2: Shonan, I am... Shonan.
1: Send mo nga kay Terry yung dalawang ident, yung paborito Gio, namin. Yung bayo ni MS at saka yung isa.
0: Gio, I have question.
1: Pasabangan natin yan. Pero ito, dahil ano tayo, matami din pasabog na yun sa TQ, kagaya po ng paborito nating...
3: Aba!
1: Dapat lang. Oh, aba dapat lang. Abangan niyo po yan mamayang 8:30 ang ating aba dapat lang. Make sure tutok kayo sa TQ Plus kasi mamananalo kayo ng 69 million rubles.
2: Rubles. Oh, heck na.
0: Tomato, I have a question.
1: Ano naman halaga yung currency na yan? Mag-rubles pa tayo. De, biro lang, biro lang. Guys, pag-core, hindi po kami scatter. YouTube, hindi po kami scatter. Tandaan lang po YouTube at saka other platforms. Yan ang kailangan.
2: May rated 15.
3: Yan ang dapat.
4: Aray ko.
1: Yan ang ito.
3: Maganda. May isa pang item doon. Pakita mo, Terebi. Yung baba.
0: Geometric, I have a question. I have a very, very good question. When is this branding gonna end?
1: Abangan mo po sa susunod na pagkapanahon, J4. Pakiplay po, Terebi, yung isa pang ident. Maganda yung isang ident eh. At saka ito, mga Quadro Squad. Patang haba ng hashtag natin, no? At saka bakit yung background natin? Wala kang pato. First time kaming muntik na maka-perfect attendance. Kaya palakpakan natin sarili natin. Usually sa TQ, ako lang nag-aray. Sige, nandiyan na si Mark. Nandiyan na si MSA. Nandiyan na si Presley.
3: Palakpakan niyo si ano, JA.
1: Si JA so, lang yung hindi eh. Ano ba yan, JA? Why are you absent?
0: Ako na lang.
3: Siya na lang papalit.
1: Naghahanap ata yun ng longganisa na yun. Wala po si Aba dapat lang po, guys.
3: Aww.
1: Eh, merong explanation dyan, okay? By the way, simulcast po tayo sa mga affiliates po natin. Ang Tambayang Quadro Plus ay simulcast sa mga affiliates po natin na hindi ko, na maraming listahan. Alam nyo, ang haba ng listahan ng affiliates natin, guys, na nakapag-simulcast ng Tambayang Tikol, Tambayang Scott, Thursday na.
0: Ito yung listahan. Radyo Contra Weeaboo, Cloud Radio.
1: Oh.
0: Wait lang, ano pa?
1: Huwag mo na listahan lahat. Grabe ka naman. Hacker yun guys. Wag kayo.
2: All radio pa naman.
1: Sa lahat ng mga istasyon, all radio pa naman. Sa lahat pang pinili niyang istasyon, all radio. Ano ba yan? Kunyari wala, hindi po totoo yun guys. Okay, Terebi, paki-download na yung sined ni Gabriel Ansalo kasi meron tayong papakita.

0: Твой девять без тебе.
1: Ayan! Ayan, wait lang. Tanggalin ko muna yung time off ni Gagi. On hour ba naman? hindi po. Must been the wind lang po yung ident na yan.
2: That was not 59 seconds, bro.
1: Hindi.
0: One ayan, J4. Ayan, pakita ko ulit. Pakita ko ulit.
1: Boss, 1 hour of ini-explain. Ayan!
0: Aray ko. Pero Trev, sakita ulit natin yan. Wala si J4 eh. Pakita ulit yung ano yung penini.
1: Pakita mo yung ident, ano, Derby.

0: Yes.
1: Ang susunod po programa ay rated 15.
2: Bakit letterbox?
3: Bakit ka mag-NTRCB? I don't know, Mark. Hindi po tayo NTRCB compliant.
2: I have a few questions.
3: Yes. At kapag kalukuhan yung question mo, J4, I will disregard your question.
2: Bakit letterbox yung bumper natin? Ba't may black bar? Bakit letterbox yung bumper natin? Ba't may mga black bar?
3: Kasi ano, 4x3 po yung item. Yung IDET na yan, nung unang panahon pa ng DZSF TV, nung 2012.
2: At saka...
0: Aray ko!
2: Pag pumunta ako Maynila right now, may makikita ba akong malaking ano, DZSF sa ano, sa taas?
3: Yes po.
2: Oh, hell no!
3: May malaking DZSF sa labas ng Maynila, sa may Cebu, sa may Davao, lahat na!
2: Wait lang, check ko nga. Nasa Batangas City ako. Wait lang, check ko nga kapag may...
3: Nah. Papunta na sa'yo yung... Papunta na yung DZSF sa bahay mo, J4. Eh no, pupunta na.
2: Oh, hell no. Yo! Ano yan?

0: Abaga! Oh my God!
1: Okay, pero seryoso mga kaibigan. Yeah. Ito, may mga malaking sasabihin po. Bakit nagulat si MSC? Nagulat si MSC! Bakit may mga malaking
2: sasabihin? Uy, nahulog! Ha?
1: J4. Tingnan mo yung labas ng bahay mo.
3: Wait lang.
4: Check mo na yung bahay mo.
2: Whoa.
5: Check mo yung bahay mo.
2: Wait lang. Nahulog. Nasira yung logo. Pre.
1: Hindi.
2: Sa labas.
1: Tingnan mo yung bahay mo. Hahatiin ng logo yan.
2: Whoa!
5: Na...
1: Pumasok sa bahay mo yung ano DZSF, nakita namin sa CCTV.
2: Alam ko. Oh, shit, I got a lock, Maro.
1: Hindi, pero seryoso. Okay. Mark, bakit tayo nagtitikyo na yun? Bakit Thursday na yung ginawang yun? Ano bang may... Ba't tayo naging...
0: Apple? Kasi Thursday na!
5: Ako yung nagpakatot ko ng isang song sa isang AI music generator. Yun lang.
1: Nakakatot yung audio.
5: Okay, so... Ayun, iba yung gawa ko na...
1: Choppy boss, choppy.
5: Eto, so okay na. So ganito kasi guys. Si Lodzo kasi nag-joke regarding dun sa ano sa gambling site na 'yon. So sabi niya dun Wednesday na or bale ano Thursday na. Then ginawa kong totoo 'yon. So, ang ginawa ko, gumawa ako dun sa isang music generator. Hindi na natin isabi kasi ano. So, yun lang.
0: Yun lang yung story na yun.
1: Para secret. Sino nagsuggest? Ang tanong.
5: Sino nagsuggest? Actually, ako. Ako.
0: Aray.
1: Sino nag-suggest na gagawin OBD ng video yun, ha? Ang ganda-ganda ng aba dapat yung tamba.
5: Jograd.
0: Yeah!
1: Si Mark, suspended ka na bukas, ha? Umayos ka.
2: Aray ko.
5: Pero guys, wait lang, teka. So, ganito kasi guys, si Jograd yung nag-ano, nag-suggest nung ano na yun, music na yun, na ilagay sa OBP.
1: Bakit yung plug natin, ganun? Pakita nyo yung plug ng TQ guys, pakita natin yung plug. Nandun lang yun eh.
4: Saan nasa yun?
1: Pakisan nyo kay Terabip, ipa-play natin. Mga kaibigan, yung plug natin, ginawa ba namang scatter din? Ano ba yan?
2: Aray ko!
1: Sobrang lala ninyong nahihindot kayo. Ginawa nyo ng scatter yung video. Ano ba yan? Di na nga kayo pa. Good luck nyo na.
0: Suspended na kong
1: kick you. Guys, it's for entertainment purposes.
2: Aray ko!
0: Mga kaibigan, goodbye. Paalam na mag-ano na.
1: Mark Morales, I have a demand for you because I will reklamo live on TQ. Yung bahay mo sa Meraki, hindi mo pa ginagawa, gawin mo na.
5: Patay! Yeah. Patay!
0: Aray ko!
2: Lagot, mababay na!
0: Laptop po, nagka-crack.
1: May requirement po ang Smile Waka na kailangan ka maging active once a week. Ano meron sa'yo? Hindi ka na naging active. Si Sen may bahay na. Si TCP gagawa ng bahay. Ikaw wala pa.
5: Pero by the way guys, mamaya pa lang 8:30. Aba dapat na. Yan, aba okay, dapat lang.
3: Ah, guys, ito. Mamaya na, ewan ko, kahit anong oras, ito oh.
1: Mamaya daw, meron daw, ano, mamaya daw, may gandang,
5: gandang may gandang ano?
3: Lord Reyes.
1: Mamaya daw, may gandang Lord Reyes daw.
5: Sige. Ang gawin natin, ano, so, 8:30, aba dapat lang, tsaka, pagkatapos ng aba dapat lang, kung meron pa tayong ano, natira, go. Go for, ano, Lodzi Reyes.
1: Oh yan my God. Anak!
5: Ay! Alam ko may DMG.
1: Ba't mo sinabi?
6: Ba't meron dyan? Ba't meron dyan? Ma!
1: Ay!
3: Wait, ano?
5: 69 million pesos in price.
6: Ayaw!
5: No! Pero by the way guys, medyo may na lang yung boses ko ngayon kasi may natutulog. Ayun.
1: Aldo tayo guys, 69 million ba naman?
3: CEO of Watermelons at the new VIP server featuring Andy and
1: are we dead, ah?
5: Oy!
1: Dog! Ito guys, abangan nyo po sa susunod na TQ Plus kasi alam nyo guys, sa susunod na TQ Plus, gagawin nating host si J4.
5: Ah, yes.
3: Papalta. Ipapalta po kay J.E. Alha. Ay, joke.
6: No, no,
3: intro
6: no,
3: natin,
6: no,
3: the power of
5: no, no, no, no,
6: no. Ay, ay,
1: ito na. Isasali natin si J4 Gainza sa mga host ng yes. TQ.
3: Tambayan 4 plus 3.
1: Tapos dagdagan natin si Justin kahit hindi siya nag-show
6: po
1: siya
6: doon.
5: Yes, si Justin. Kahit mag-reject ka yan si Justin.
1: I-modify na lang yung OBB ng TQ4.
3: Ito ang Tampang Quadro Plus 4.
7: Sasendan na ng ano, Rob?
5: Walo na. Walo hanggang ano. Walo. Naging walo.
1: Tapos mag-alarm na naman si JP. Tapos ang gagawin niya sa Tambayang Quadro, ilalert niya yung ano yung... Ilalert. Uy!
5: Uy!
1: Uy! Ano yan?
5: Ano yan? Walo hanggang walo.
1: Dog naman na yun.
8: LARPing is dangerous to your health.
1: Dog naman na yun. Easy. Mamaya na yan. Masyado ka lang. Okay. Di, pero ano, pero ito. Ito yung gagawin natin. Ito yung gagawin natin. Mga kaibigan, 10 minutes commercial break.
3: Yay!
1: Bakit 10 minutes? 5 minutes commercial. 5 minutes plugs.
5: Yes.
1: At station ID. Mga kaibigan, magbabalik po ang
7: Scatter
1: Tambayang Quadro Plus.
5: Ayaw!
6: Ayaw! Ayaw!

0: We loves. Mahal ni Mark Joglan si
1: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that I don't real for.
2: Hi, guys. Init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
3: Want to enhance your beauty?

0: like we're on a road trip with an enjoyable experience. It's all to drive for.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Spear Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, ispear mo.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.
2: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
3: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: at formatib na balita sa Abad Dapat Lang. Sa Satire News naman, tambayang kwadro gumawa ng satire o spoof version ng Wednesday na sa isang gambling site. Tutukan live. Sa Balitang Smile Studios, may dapat kayong aabangan sa Anima Says ngayong Biyernes. Sino kaya ang ating aabangan? Dito lamang sa DZSF at mga online platforms ng Smile Network. Bakit nga ba tinawag na tambayang kwadro? Aba, dapat lang. Pag-uusapan natin yan, tutukan live. At bakit nga ba gusto ni Mark Corrales si Andy Poops? Aba, dapat lang. Umpisa na!
1: Umpisa na pala, no? Ito na pala yung Aba-Dapat Lang, mga kaibigan! Aba-Dapat Lang!
0: Yes!
1: Una sa lahat! Nauna sa ating nakakatawang balita, tambayang kwadro gumawa ng satire or spoof na edisyon ng Wednesday na gambling site. Ito ay naging totoo na naging palabas bilang satire or spoof version nung nagpa-joke ang ating isang kwadro na si Lodzo patungkol sa isang gambling site na gumawa ng Wednesday na. Ayon dito, naging posible din naging itong spook na ito dahil sa ating chairman emeritus na to, na to walang iba kundi si Pre-Apple Paa. Naku po, na siya yung may idea ng joke mula kay Lodzo na gumawa ng cover ng Wednesday na sa isang gambling site sa pamamagitan ng isang AI app. So, kita po natin na ito yung nakita ninyo sa Smile Network Facebook. Ito, legit talaga ito, mga kaibigan. Talagang ginawang sugal ang PQ. Naku po, hindi pala ito pwede ito. Ano pala yung pre-apple tomato. Pero mga kaibigan, tandaan po, hindi po scatter ang PQ, okay? Pag-or YouTube feed, hindi po sugal. Tandaan niyo yan, mga kaibigan. So, ano masasabi natin dito, mga TQ Squad?
2: Me? Hey,
1: nandito pala si GA! Nandito na pala si GA! Nagkatinda sa tayo!
3: GA! Ba't ka late? Ba't ka late?
2: Wow! Kanina
3: eh. Ayan. Late!
2: Tereb, anong love you, Tereb? Why may kinasya ka?
3: Why?
2: Muna.
3: Late po. Late.
4: Hoy, unang-una, ba't ang lala ng price ng PQ Plus? 69 million pesos.
1: Ayun lang, hindi natin alam. Ewan ko bakit 69 million ang binigan. Kakibigan. Ito lang.
3: Debt moratorium na, dali. Debt moratorium.
4: Teka lang, nagutom ako sa may Gori commercial. Nagpaluto ako at Canton. Wait lang.
1: Ganun ba? Pero ito, mga kaibigan, ulitin ko po, hindi po gambling site ang TQ, ha? Please lang. Kawan-kawan ako sa inyo. Okay, Pre-Apple, ikaw na sunod.
0: Okay, maraming salamat, Gio Kamatis. At ito ang mga sumusunod na balita pagkatapos ng ilang mga patalastas. Okay. Sa Balitang Smile Studios, may dapat ba kayong aabangan sa Anima Says ngayon Biyernes? Sino kaya ang ating aabangan? Bakit nga ba tinawag na tambayang kwadro? Aba, dapat lang. At pag-uusapan natin yan after ng programa. At bakit nga ba gusto ni Mark Corrales si Andy Poops? At makakausap natin si Mark Corrales mamaya. Sa pagbabalik lang yan ng Aba, dapat lang!
2: Dapat lang!

0: drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7:45 PM. Simulcast sa Cool FM, PTV, at sa lahat ng mga social media channels. Mas mahaba,

0: Tuloy pa rin ang Aba dapat lang, Triapol. Kamusta ka naman po, Triapol? Grabe It, naman.
1: Ang pagbabalik ng bituin.
0: Malihimik ka dyan, wow. Dito. Presley, ano pa naman mga balita natin ngayong gabi?
2: Okay, so bakit nga ba gusto ni Manporali?
0: Patanghina ng mic mo, Brian Paul.
3: Patanghina ng mic.
4: Patanghina ng mic mo.
2: Okay na ba?
0: Hindi pa rin. Ang hina nga.
5: Takasan mo yung volume.
2: Ito, ito. Okay na ba? Ayan.
0: Adjust. Sige pa, adjust pa.
2: Ito. Ayan.
0: Yun.
2: Okay. At bakit nga ba gusto ni Mark Corrales si Andy Poops live na makakasama si Mark Jograd? Ayan.
0: Mark Jograd.
6: First of all, wala po akong crush.
0: Manangimik ka.
6: Ayan.
0: Una sa lahat, ang tanong namin, bakit mahilig ka po sa Andy Poops?
6: Sinaniban ako ni ano, Stephen.
0: Ah! Ah, bakit ka ginamit na ni Stephen?
4: Easy.
6: Yes.
0: Sa paanong paraan, boss?
6: Tinuruan ako ng Andy Poops.
0: Bakit ano? You think so?
5: Pokon fans ba si Bart?
6: Are we dead-ass?
4: Ba't may ano? Bakit? Hindi. Mali. Ipos ka.
6: Ito ang conclusion.
4: Mali. Maling soundtrack. Ito dapat. Wait lang. Nakadaba ako. Boys pa daki. Ito dapat.
2: Ano yan?
0: I am a man.
6: Dahil sa isang turo mula kay Lucifer, Stephen Lucy.
0: Bravo po! Maraming salamat, Mark Corrales.
6: Ewan po, basta sinadlan doon.
0: Presley!
2: Okay! Sa... Oh, yes. Sa susunod ating balita, bakit nga ba tinawag na tambayang kwadro aba dapat lang? So, ano kaya to? Ano kaya yung...
4: Presley, yung mic mo, man.
2: Ano ba talaga? Ah, ito. Okay na ba?
0: Yes, okay naman. Wala namang problema yung mic mo na yun. Sige na, go na.
2: Bakit nga ba tinawag na tambayang kwadro aba dapat lang? Okay, so pag-uusapan natin yung ano na to. Okay.
0: Isa na natin, baka maubusan pa tayo ng oras, boss.
2: Oo, maubusan nga tayo. Sige, go. Ano kaya yung storya nito, guys?
0: Ito, matagal na tong istorya na to. Legends lang nakakaalam tong kwento na to. Alam nyo ba, ito na, meron na po si Mark Corrales. Mark Corrales! Paano nagsimula ang Aba Dapat Lang?
6: Dahil noong unang panahon, May 5, 2026, may nagngangalang Jelly Ace. Napamura. At ewan ko na lang kung anong nangyari, napasigaw sa boss ng Aba Dapat Lang.
7: Dear Boss Yo, yeah. I am so sorry for this information.
0: Ang totoo talaga bakit may Aba Dapat Lang, matagal na to, legends lang nakakaalam niyan. Mark.
7: Oy, kailangan natin. Oy.
5: Let Gio.
7: Gio, di ba kailangan natin alamin kung ano yung view ni J-Lo kay sa mga bilyar.
6: Galit si Del Martin.
0: Okay. Padali lang yan. Alam naman natin si Jello, napaka politically outspoken sa kanyang mga opinion niya pagtungkol sa mga political families dito sa Pilipinas. Eh, Alam niyo naman, sa dating management namin na Cool FM, I will still acknowledge them, former management. Alam niyo nung panahon na yan, bawal ang ganun. Ay hindi naman sa bawal, we have a little bit of discretion. Like literal talaga meron kami mga rules na nilagay na sabi namin dahan-dahan sa ganun.
2: Yes.
0: Nung, so ang ginawa niya nung May 5, pinagta-trash talk, lahat trash talk niya yung mga pamilyang bilyar, mga
2: 30, yun ang paano,
0: political family, pinagta-trash talk niya. Eh syempre, delikado, of course. So, ito na ang gagawin natin, madali lang ito, after noon, nagkaaway ang management tsaka si Jellies, eh napa-aba dapat lang, kaya doon nagsimula lahat yung aba dapat lang. Okay, ito na ang ating, ano natin, tuloy-tuloy na tayo dito, tapos na po yung explanation segment, grabe naman. Ito na, susunod na headline.
2: Okay, bago tayo magtapos, nais ko lang din palang happy birthday ang ating registered psychometrician na si Ice. Ayan. Birthday niya ngayon, October 1.
8: Happy birthday, ayan. Ice!
0: Happy birthday!
2: Happy birthday! Okay, so ang dapat nyo palang abangan sa Anima Says ngayong Biyernes ay mag-interview po si sige, block ko na dito. Mag-interview po Anima.
0: Sasabihin ko na to. Abangan nyo po bukas. 10:30.
2: Ayan, may interview.
0: Sa 10:30 PM, may mangyayari sa 10:30 PM, okay? Hindi po, sasabihin ko na to. Abangan nyo po, 10:30 PM, MiraclyMC.fun, okay? Abangan nyo po yan.
2: Yay!
0: Kasi siguraduhin ko sa inyo guys, pasabog ang ating may tulugan. Pero, ito, sasabihin ko sa inyo to. Abangan nyo po din, mamayang 9 PM, may bagong programa na mag-debut. Legit na walang clickbait.
8: Legit. Din. Yeah, legit. Legit na pop-hole.
0: Legit. Legit. Oh, legit.
3: Legit.
2: Legit.
3: Legit.
2: Legit.
0: Abad-abad lang. Pero before mo na yan, may mga masasabihin natin dito. May mga ano tayo. Huwag tayo magtatapos. Ay, te. Taposin na natin yung abad-abad lang. Make-outro ba yan?
2: Okay. Oh, yes. Ah, pero walang video. Diretso tambay yung kwadro na. At yan okay. Ang mga balitang nakalap ng buong Smile Media Group News and Satire Affairs. Ako si TJ Presley Paglinawan. Sa ngalan ng Smile Media Group, katuwang ang Smile Studios. Maraming salamat at mabuhay Pilipinas. Mabuhay Smile Media Group.
3: Nice.
2: Balik tayo sa tambay kwadro.
7: Aba dapat lang.
0: Okay.
7: Aba dapat lang.
0: Nagbabalik pala tayo sa TQ Plus.
8: Oy, ba't may Bluetooth?
0: Oy! Kakaiba na yun.
3: Sorry, naglalak.
0: Ito, meron po tayong mga kunting announcement. Okay, una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa buong puwersa po ng Smile Group. Smile Media Group. Dahil tumuloy din to. Ikalawa, thank you Presley sa inyong may wagang presentasyon. Sasabihin ko sa iyo. At higit sa lahat, ito, meron po kong mga mahalagang sasabihin. Simula po sa susunod na linggo, ang tambayang kwadro madagdagan ng isa pang host. Ay hindi, dalawa pala. Formal na po namin. I-introduce.
2: Hindi, plus pa din.
0: Ang TQ Plus, dagdagan ng dalawang host. Jay Fortainza and just an original user. Yay! Susunod na
5: ibalik nyo si
7: Yes! Let's go!
0: Ang title ng programa natin ay magiging ang Kaya Quadro na

0: David Marcus. Quality for life.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sira, b***o, sira, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumuran na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: eh dito ka na lang sa...

0: Dito lang sa nag-iisang Good Evening Smiley!
1: Smiley!
0: Okay. Una sa lahat.
1: Una! Nakakabila ka na naman. Nakakabila ka na naman, Gio.
0: Una sa lahat, Jiggy Manikad Jagged. Una sa lahat. Ay wow, una sa lahat.

0: fake news po yun.
1: Shut the fuck up. Ay, joke lang po.
2: Memo na naman, memo.
0: Makakawa na yun.
1: Shut up.
2: Bebo.
1: Joke lang guys. Pero seryoso mga kaibigan, malaki talaga ilong ni Gab. At lastly, huling manita po, si Astriel po ay hindi pa rin makaget over kasi hindi niya pa rin makuha si... Oy!
2: Oy! Nag-aasikasa na nga ako ng assignment dito ha! Hindi na ako nag-aasikasa.
0: Ito na masasabi ko. Hashtag FPSI.
2: Filipino Pinoy system. Okay.
1: At of course mga kaibigan, ang FBS ng totoong buhay ay inacquire ng FBS ng fanmade.
0: Galing. Ang gandang headline yan ah. Wow. FBS meets FBS. Wow.
1: At sa huling malita, Red Techie natutulog.
0: Ay. Nako po.
2: Ano natutulog? Hoy, ano natutulog?
1: Sa lahat na yun.
2: Parang natutulog lang. Hoy, iba na yun. LTG!
0: Iba na, LTG! Iba na yun!
1: LTG!
2: Ano yun? Hoy, wag yun. Wag ganon.
1: Wag naman ganon, pre. Tama na, wag kang ganyan. Wag kang bastos. Sige na, wag ka nang ganyan.
2: Oo. Sige na, pahingi ng limot.
1: Limot. Giyatay ka.
0: Giyatay yun.
2: Ano to? Anong FPS to?

0: Pero anyway, isang oras sa buong kapuluan, 8:38 na po ng gabi.
1: Wow! Crazy!
0: Ano kaya ang gagawin natin for tonight's video, guys?
2: Ang gagawin natin po, mga kaibigan, ay matulog. Thank you very much.
1: Ang gagawin po natin na yun ay, number one, si Gabriel Ansaldo po ay magre-review po ng mga fan-made video. Ayan.
2: Oh my God.
0: Okay. Success.
1: At number two, si LPG po ay mag-o-8-8. Este.
3: Oy, bala kaya dyan.
2: Ayo mag-8-8.
1: At number two.
4: Si Gabo.
1: At number two. Ba dapat lang ang post?
2: Why me? My screen is like Japanese quality. Oh my God.
0: Learn Japanese.
2: Mother pa, Charlang.
5: Kayo po ay nanonood sa Wow. Ay, no.
1: Oy! Red Tape! Oy!
2: Beer? Okay.
0: Bigyan na dyan.
2: Panoorin natin yung bagong upload. Wawawin. Panoorin natin yung bagong upload ng GSCA. Oh my God, si Mr. GSCA man.
0: GSCA? Alok ba?

0: Menyaksikan
1: Zoom bersama ya, mga Indonesian.
2: Saya si Ito yung mga batak talaga na fan leader. Talaga suportahan niyo mga kaibigan.
1: Asa mo nga yung quality, Gab?
2: Ba't ang black screen? Naka 1080 na to. Eh, malabo ba?
1: Blurred, parang Japanese eh.
2: Yes. So useless pala yung nitro ko. O yan. Lumabo ba?
1: Wait ko, internet connection mo lang yan eh. Ulitin mo nga, balik mo nga sa 1080.
2: Ay, walang hiya talaga. Oh my god. Ayan.
1: The heck? Ba't hindi nag-improve ang quality sa stream? Ah, baka sa stream lang talaga yan.
2: Sa stream talaga, yeah. Discord, I love you. Bakit ka ganito?
1: Balik mo. Okay na. Medyo nag-okay na. Ayan. Okay. Ang ganda ng mga graphics. Grabe.
3: Selamat malam. Anda menyaksikan 8
2: minutes.
3: Masuk kami
2: 5 minutes. Wow.
3: Bersama saya Muhammad Aliansyah dan berikut topik utama kami malam ini. Satu dari dua pelaku penembakan polisi di Lampung hingga gugur kini ditangkap. Pelaku menembak korban.
2: Wow, naglalak batu na gray one. Wow.
3: Kepala
1: Satu
3: Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyidak dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Program.
2: Titingnan natin kung ngayon. Oh, it's a parang partial broadcast to. Grabe yung dedication. Okay, you know what?
1: Si bro ay FBS.
2: React natin i-react na natin yung bulok na network na to. Ito na naman.
1: Alam nyo guys, bulok
2: yan. Bulok yan. Isa pa to sa mga bulok. Ay, hindi pala.
4: Mas bulok kami. Ay.
2: Oh na, BGC. Mas bulok kayo.
1: Lahat kami naka-unite against you eh. BGC.
2: Wow. Everywhere I go. Everywhere talaga. Punta sa FBS. Go. Ang galing. Baka napunta sa FBS.
4: Ang galing-galing. Ay, nanan.
1: Ko baka nahak.
2: Ang galing-galing ng smile
5: video.
2: Nahak.
5: I'm Dante Castro.
2: Wow.
5: This has been a news advisory from FBS News and Current Affairs. Good evening.
2: Wow. Ang galing.
5: This has been an FBS News advisory.
2: Alam po ba, hindi pa ako naniniwala.
5: You're on Filipino Broadcasting System.
2: ABS! Is that you? Oh my god!
5: In Metro Manila, the
1: FBS
5: Filipino Network.
1: Gabriel Cody, son!
2: The Bulok Network, that's the correct term.
4: What may Gabriel Cody na watermark dyan?
5: Now brings you
2: Saturday Night After yeah. Pre, yan yung ano archive ng archive nito. Oh, yun yung pangalan niya. Gabriel Cody.
4: Archive is totally not
5: the week is brought to you by John.
2: Definitely not Don Garcia. Ay, shout out po kuya Dan.
5: And Gold Eagle.
2: Wow.
6: If I may ano, wait, si Kuya Gab nandito.
1: Re-react tayo dito.
6: Okay, never mind. Wala pala. Okay, continue.
2: Naging American pala ang FBS.
1: Yes, American. Akala ko BGC na yung American dyan.
2: Ang galing. Wow. Okay, hindi na natin i-play to. Baka makapiright pa tayo. Questionable film. Wow, questionable film. Ay, gag. May wait lang, kayo na muna. Bakit tinatawag na ako? Sige. Oh my god.
1: Alam niyo guys, mga kaibigan po, habang ipopost po natin itong segment na to, pero po tayo yung sasabihin po. Mayroon tayo call out po na isang tao po na syempre wala tayo, ika-call out tayo na tao. Ang pangalan niya po si Dominic Canio. Okay. Itong tao na yan, nakaw ng assets ng News Radio. Binababoy ang brand natin. Kaya ito yung masasabi ko sa kanya. Alam mo ba, boss? Ikaw, Dom. Dahil ikaw nakatutok sa smile. Bakit ikaw? Oo, ikaw. Ba't kami ang tinitira mo? Bakit kami? Hindi pwede ganyan. Hindi pwede yan. ikaw, Dominic, tandaan mo yan. Yung mga ginagawa mo sa social media ay hindi tama. Kahit anuman i-justify ng ano ninyo, i-justify mo yan. Tandaan mo yan. Malalagot ka. Hindi ka namin tatantanan. Uy, Mike Enriquez. Sheesh, napakaangas.
2: Siya po si Geometric Tomato at ito ang investigador. Try lang.
1: Dominican niyo ha. Siguro, kung hindi mo paramdam yung aming galit sa'yo, kausapin po natin si Mr. Red Teki. Red Teki, ano masasabi mo sa kanya?
4: Paano ko ba ito sasabihin without nang hindi tayo magkaroon ng memo? Dahil
1: una mismo magsasalot ng memo.
4: Sobrang maanghang ang aking mga sasabihin. I take personal offense dyan sa pambababoy na yan. Not the least of which because part of the branding, ako yung gumawa. Alam mo, ito lang, wait lang. May ano ba ako? Sayang wala akong soundboard perms, may ano sana ako eh. Pero yung soundboard na yun, pagpasensya niya na po Mikom, kung haya-haya ano, if I may lang, just this once, may pe-play lang ako soundboard. Pabigyan ako ng soundboard perms.
1: Ito ba yan? Red Teki, demanding.
0: Ako po si Clifford M. Canoy at ito po ang aming performance.
1: Whoa, J4! O, ito na. Try.
4: Try, wait. Teka.
1: Si Mikom nag-approve!
4: sa pamunuan ng smile at kung nakikinig man si Mr. Mikom, pagpasensya niya na dahil sa aking itutugtog.
1: Yan yung Red, thank you. Wala ka ng karapatan. Tinapos ko na yung karapatan mo, Red. Thank you, Red. Ayun. So, rinig nyo yung, yan nyo ang reaction namin doon. Alam ko, bawal magmura sa smile. Pero, yung ginagawa mo, mapapamura ka lang talaga. Kaya, ito lang masasabi ko. Ito po ay isang statement po ng Smile Network at News Radio Philippines. Pakikita mo, Terebi. Pakita mo nga yun. Itong si Dominic Canyo po ay... Bakit may gabi-gabo? Okay. This is to inform the public po na itong si Dominic Canyo po or si Dominic Resuma Canyo or si Dong Canyo, Dominic Canyo, mga ganun. Hindi po konektado or associated or affiliated ng any capacity with Smile Network Philippines or Smile Media Group rather at News Radio Philippines. Or sa kanila mga subsidiaries or affiliates. So, for example, mga Cool FM, Cool TV, DZEX, et al. Si Mr. Canyo po ay hindi po autorizadong magrepresentado, magrepresent, magnegotiate or magtransact or enter into agreements in behalf of the companies of their management. Lahat ng mga transactions, commitments, representations na ginawa ni Mr. Canyo using the names of Smile Network, Smile Cool News Radio Philippines or di kaya Cool FM, Cool TV or DZEX ay hindi po autorisado at hindi po i-honor ng management. Nagpapasalamat kami sa publiko at sa mga partners po natin sa kanilang patuloy nilang pagtitiwala at suporta. Yan po ang statement po ng Smile Media Group at News Radio Philippines po. Itong si Domio, si Dominic Canyo guys, wag ninyong tularan, okay? Wag niyo siyang tangkilikin kasi itong si Smile, ito kasi hindi to pwede si Mr. Dominic Canyo na titirahin tayo, gagamitin yung assets ng Smile, gagamitin yung mga imahe ng Smile at News Radio para sa kanyang kapastusan, ang kabalastugan niya. Tandaan ninyo, maglalaban pa rin kami hanggang dulo. Kaya nga, diba, 8 hanggang dulo. Ay, ito pala, bini pala yung tawag doon. Okay, mga kaibigan. Ito po masasabi ko sa inyo. Tandaan ninyo, tuloy-tuloy pa rin ang reaction. Gariak! Ay, gariak.
2: Sorry sa nangyari kanina. Kita pala ng screen. Mag-react
1: na tayo. Tuloy pa rin sa pag-react, mga kaibigan.
2: Oh my God.
7: Wait. May pasasabi lang pala ako sa ano. May pasasabi lang pala ako kay Tom Scanio, ha. I felt offended na itong mga gawa natin ay pinapalitan niya ng mga AI niya. Parang pinifade niya sa AI. Why is it echoing?
2: Echo ba? Hindi naman.
1: Hindi naman echo, ah.
4: No, walang echo, walang echo.
7: I mean, it feels demotivating because, again, I felt like na parang I felt like na paano naman kami, okay, paano kami kung madaming mga palasas sa AI ngayon, paano naman kami mga creatives, paano naman kami mga motion graphic designers, mga ganun.
0: Nikanyo, pag nanood ka, tatandaan mo to, I will find you, at yung pangalan ko ay si Clefford M. Canoy. At ito ang aking performance task sa MAPE.
4: Ito naman. For me naman, for my point of view naman.
1: Yung mga joke mo, G4 2020 pa yan, ha?
4: From my point of view naman kasi, guys, from my point of view naman kasi, I'm sort of desensitized na with AI slap. Medyo desensitized na ako doon. Ang tinitikisyo ko dito personally is the misuse. Kaya doon ako, by the way pala, tanongin ko lang, tiyanong ko kanina sa chat, tanongin ko lang, umiiri ba tayo sa Weeaboo right now?
2: Weeaboo?
4: Kasi galing sa kanila yung soundboard na ginamit ko kanina.
1: I think at the moment, if hindi naman, then wala, pero kung, pero then again, diba? Balak po nilang gagawing
4: Kasi kung napapakinggan man tayo ngayon sa Weeaboo, shoutout na lang sa kanila galing yung soundtrack.
1: Matagal ko ng idol yung Weeaboo Shoutout sa inyo, RKW, I love you, mwa mwa ju.
2: Rarararadjo,
7: Quadra, Weeaboo.
2: Ang ganda
7: shout out
2: ng
7: G. Shoutout sa mga nakikinig sa RKW. Madami ba nakikinig sa RKW ngayon?
1: May nakikinig talaga. Blue Wave, gets ko. Ito kasi, titake offense si Blue kasi AI slap. Ginagamit yung work niya sa AI. Ang problema kasi, ito kasi Red, kung intindi mo yung perspective ng mga artists, parang lang ninakaw yung intellectual property tapos ginagawang kalokohan. Ganun lang yan . It does not matter kung gaano ka desensitized ka sa AI. Kung ipapanol mo lang din yan sa AI, then nasa database na yun ng AI, nakawin na lang din yan eventually. You're effectively training the AI to do stuff like that. Hello, sige, Drex, do you have anything to say?
8: Alright, regarding to kay Dominic Panyo, yung AI, ginagamit niya ng mali. Like, ini-impersonate niya yung Brain Station ng Smile, which is Radio, DZX, at iba't ibang partnership ng Smile, which is, ginagamit niya yung AI ng mali. Or, ginagamit niya yung AI ng mali.
1: Tama naman. Okay, mga kaibigan, mag-ga-react tayo. Ulitin mo nga live stream mo, Gab.
7: Ga-react, pero hindi naman ako gabi-gabo.
2: Kaya nga
1: tayo, kaibigan.
2: Sorry po, mga Gabo. Upset po ako kahapon dahil nilagnat po ako. Yun lang po, maraming salamat.
7: Pagaling ka. Basta lagnat. Basta lagnat.
1: May nakita akong Gabriel Anzaldo logo. Nag-comment ako na madapat lang sa live.
2: I got it!
1: Okay.
2: Ang galing!
1: Panoorin po natin ang bulok na channel ni Mr.
2: Alam mo anong i-react natin? Yung mga
1: all
2: dating
1: videos.
2: Yeah, all videos. Use
1: Frontier. Use Frontier. 2022. Ito, yan.
2: Ba't naglo-loading? YouTube, you don't love me? Bakit ka naglo-loading? Oh my God. What happened to you? I-refresh ko muna yung YouTube ko. Oh my God.
1: Basta mga Huawei user talaga, no?
2: Huawei talaga.
0: Huawei. Oh my God.
1: Uy, 7 pala nakatutok doon. Salamat sa pagtutok dito lang sa Good Evening Smileys po mga kaibigan. Okay.
0: Huawei in the Big 26, bro. Huawei in the Big 26.
1: Pumunta tayo dito sa private at pumunta tayo sa pinaka-oldest.
2: Pinaka-oldest talaga. Which is NBS pa talaga.
1: Panoorin natin. Panoorin natin, guys.
9: Patayo mo mag-play.
0: What Huawei in the Big 26, bro. Huawei in the Big 26.
1: Shut up, J4. You're anti-J4.
2: You know what? Skip mo na natin. I cannot play this. Oh my God.
1: You guys, si J4, sinophobic siya.
2: Ayan, NBS. NBS!
1: Copyrighted, oh,
2: National Bookstore.
1: Copyrighted mo. Gago ka. Siraulo ka. Whoa.
0: May magandang buhay dyan.
1: Oh my God.
0: Oh my God.
2: Ang pangit. Trash. It's so trash.
1: Wow, MCS.
10: Rated PG.
9: Oh my God.
10: Kabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Eh, NBS Cine Blockbusters.
1: NBS.
2: Ay, baka pinatay tayo nito. Wag na.
0: Oh, copyright.
1: Eh, panoorin natin yung news frontier.
2: I don't. Tingnan ko muna kung hindi ba mag-log. Kasi nag-loading nga eh. Oh my baka God, bakit?
1: Baka ano lang yan, baka one time thing.
2: You don't love me. Sige, hintayin muna natin. Parang si Mr. Hintay, naghihintayin.
1: Napamura si Biden, holy, wow!
2: Wow! So, he didn't play.
1: What did the American...
2: ayun!
11: What a stupid song.
2: Hello!
0: Oh my God!
2: Wow.
0: Template!
2: Oh.
0: Wow!
2: Ay, nag-load!
1: wait lang. Ako kaya mag-play. What?
2: Go. Ikaw na lang. Ay, pre. May access ka naman sa channel ko, di ba? Ikaw na lang mag-react sa mga naka-private kong videos.
1: Well, I'll try. Baka wala akong access na yan.
2: Try mo.
0: Gary.
1: Oh my God, kailangan ko mag-login. Okay, yes. Be right back. Mamaya muna ako mag-share screen.
2: Yun di, ah?
9: Hi!
1: Ito na naman tayo. Oh, sige.
2: Son!
1: Oh yeah, wait lang. Sandali.
2: Oh, papabawi.
1: Good chill.
2: Papabawi talaga. Hoy, shh.
1: Ba't mo nag-shush ka ba eh?
2: Huwag mo lang yan ang pre.
1: Ayan, wait lang, mag-login ako. Hold on, wait a minute. Let me cook, bro. Hold on, I'm gonna log in. Hold on, sandali. Hindi pwede na hindi ako makapag-login. Okay, lipat tayo. Okay, first YouTube, dun sa LARP ko. Then dun tayo sa Switch channel. Dun,
9: LARP?
1: Oh my God, bro, son. I'm gonna turn off the LARP. Maybe the LARP is the problem. Hold on. Wait a minute. Oh, hell yeah! May access ako sa FBS!
2: Oo na, Mark Jograd. Pwede ka na mag-position sa gabi ng lagim.
7: Kalok sa PBB.
1: Tara, manood tayo ng FBS channel.
2: PBB?
1: Yung pinakulok na network sa buong mundo, guys. Digit.
7: Audition daw eh. Bukas na daw audition dun.
1: Okay, wait lang. Sadali. Bakit sa Noval Media nakalagay? Bakit sa FBS ako?
2: Sando.
0: Oh, na. Nawala
2: sando,
0: na naman yung account.
2: Sa Noval Media, nagbebenta ng sando. At pinamibigay yung mga sando.
1: Okay, bugbugin
2: natin sila. Sa mga
1: taga-sando.
0: Polar opposite ng Wawa Win.
1: YouTube.
0: Ni Willy Revillame.
1: .com. Ayan. Studio at YouTube.
0: Bigyan na ng sando yan.
1: Okay. Alright, let's go to the oldest video of FB. What the heck? I hate... Oh my God, YouTube! Why are you making this complicated?

0: tayo po ay manonood ng FBS Bulok Channel.
1: Correct.
0: Kita nyo ba ang share screen ko, mga kaibigan? Kita nyo ba?
2: Yes.
0: Puro pasabog sa Discord. Ayan.
1: Bigyan nyo muna ako ng TV para sa mga vlog para makita ko.
0: Ayan. Sige, ito na. Panoorin natin ang video ng FPS. Ayan.
1: At ba't naglo-loading? Ayun.
0: Ayan. Tingnan natin sa accord. Dito tayo sa LARP. Sa LARP tayo nanonood. Sa LARP. LARP. Sa LARP.
1: LARP 2.
0: Sa LARP 2. What a stupid
3: song. Athena, oh. Ay.
1: No.
4: Wait. Hello?
0: Ayan.
3: Uy, nangyari. Uy.
0: Oh my
3: TOC. God. TOC. Uy, block yung TOC. Black screen. Uy.
1: Ha? Block screen.
3: Black screen, oh. Ayun. Okay na.
0: Wait lang. Kumagawa siya lang. Black screen?
1: Hindi, okay naman.
3: Okay na.
0: Ay, nako. Okay, ulitin natin.
1: Baka may issue ka lang sa internet mo, bro.
0: Yan. Oh my God!
1: Oh my God, it's trash.
0: Ang graphics! Wow!
3: No, hello. This is trash, bro. Definitely not stuck.
5: Bro, this trash, bro!
1: Yes, trash. Oh my God. Why they uploaded?
0: Ano sabi ng trash? Ibaban natin sa server.
5: Si Blue Wave,
1: Blue Wave.
0: Anong Blue Wave?
3: Ako
2: po si Clepper.
1: May Sando Media, may ATV, may Mix and Match, News Radio, TGON, Cool TV,
5: Sigun!
1: FPS!
5: Sigun!
1: Ang dami!
3: Walang fanmade archives, wow. Walang fanmade archives. Athena ako lang. May FA ako.
0: Meron. ATV. Tara, okay. Panoorin po natin itong 7 minutes and 48 seconds.
2: Let's watch the oldest video of Sandoval Media.
0: Pakinggan po natin ang 7 minutes na yan. Tingnan natin. Baka... Okay, panoorin natin.
1: Nabak.
6: As I said before,
1: No!
0: Yes! Just let it play!
1: Not my voice! Not my rusty voice!
6: Commercials and PSAs. There are a lot of most wanted
2: for the boss media. Ito ba yung performance task mo sa MAPE?
1: Hindi ako si Clifford, pre!
5: Psychological warfare ang ginawa ko kay Gab!
1: No!
3: Psychological torture!
1: Uy!
3: What?
1: Oh my God.
0: Okay, ano nangyari dito? Partial Libra. Wait, sandali.
3: Oy, Gabo, asan yung tutorial?
1: Oy, Gabo, asan yung tutorial?
3: Matagal na daw sila nag-aantay.
0: Tutorial namin, nasaan ang tutorial namin? Hindi pwede yan.
1: Wait. Bigyan mo muna ako ng 100k gagawin ko.
5: Mga real smileys.
0: Hindi! Yung music!
1: Play na music!
5: Yung music!
1: RG!
5: Awal yan!
7: I'm not that easy!
1: Oh my god, si RG pala yun.
2: Oh, nabawal yun.
1: RJ, makapirin mo rin ano natin.
2: Oh,
1: bawal yun.
3: Ay, teka, QR pala.
2: Chia yung QR pala. Ano ba yun? Ano gano'n si Tartar?
0: Hindi naman tulugan.
3: Ay, oo nga pala. Oh yeah, that's too early.
2: Why?
0: Send mo kasi yung QR. Hindi
1: nagulat na lang ako may nag-play ng music. Ang
0: nagdan ng QR namin, Blue. I-send mo.
7: Sigabo! Sigabo!
0: Ano naman tayo sa Sigabo? Ba't na black screen? Oy, TOC, nag-black screen.
3: Sigabo, sat. Sigabo. Weekends, 8 p.m. sa ABS-CBN sa OTV.
0: Perfect.
2: Oh, maayong guys, sabi ko maayong gabi eh, mga real
1: stories. Naka-play. Wala kang problema yan. Naka-play kasi yung music. Music kami.
2: Kung gaano kaliit ang UI ng voice meter, pre. Ano kasi yung microphone?
0: RJ. Kamusta ka sa pagiging TOC ng Smile at Cool na yun? Dahil na
2: ito na pagiging yung target. No, hindi po ako TOC ng ano, hindi po ako TOC ng Smile. Sa kulang po ako, wait lang. May nangyayari ba kay Terebi?
0: Terebi, kamusta ka dyan, Terebi? Bakit nagbumili ka na ng bagong charger?
1: Bumili ka na?
3: Diba yung tis?
0: Bumigay nga niyo charger niya kaya hindi maka-TOC si Terebi.
2: Terebi, may 500 ka, Terebi. May 500 ka dyan sa wallet mo.
7: Oh.
0: Tara, note tayo. Ano
2: Romar! To? Wait lang. Romar, nandyan ba yung ano bagong asset ko?
1: Stasis item.
2: Pari. Magda-download.
1: Hanggang 7-7 na ako.
0: Tignan natin. Wow! FPS!
2: Wow!
0: Broadcasting Filipino System!
2: Pero guys,
0: let's go!
2: Speaking of
3: FPS, channel.
2: Huwag kayong mag-alala. I-mute natin yung part na na-play yung music. Tayo mga kababayan kong mga smileys. Ay!
1: Yung Mercury na
2: Gabo! Gabo!
0: Public, ayan.
2: Gabo! Filipino Butter Bonya System.
3: Hoy!
0: Okay, panoorin natin to before tayo magtuloy sa commercial break natin. Ayan, sige. Bakit may brickhead tayo dito?
1: Nga daw, pre. Alam mo sino yan? Direttek yan. Pungin yan ng brick emoji eh.
0: Tama.
8: Alright,
0: Dito lamang sa
1: Dito, darling! Oh my God, that's my one.
3: Yes, Channel 10 Manila. Ay.
1: Naka-private pala to.
0: Oh my
3: Channel
0: God!
3: Channel 10 Manila.
7: 24 ay, oras ay. Sa mga piling lugar.
0: No, bakit yung ganyan pang sponsor ang ginamit mo, Gab? Cancelable.
7: 24 oras.
1: Hoy, kaya nga gumamit niya noon eh.
7: Kiritrot, kamutulong para sa pansugan ng bayan. Sa
1: pitchapap,
7: makasisiguro, gamot ay laging bago.
2: Ayan na naman. Ayun na, let's go.
0: Okay, balik tayo. Okay. Up next, My Hero Academia.
1: Sige lang, commercial break na tayo. Ayoko na manood.
3: Watch more of this. Watch more of this.
2: Let's watch more. Be strong. Blue Wave, ito yung tanong ko. Ba't ka nagsesearch sa incognito okay. In the first place?
0: Ang susunod natin, di ka panoorin, guys.
1: Pre, yung March 21, 2009.
0: Bakit naka-unlist? Ba't may ina-unlist?
1: De, outdated na yan.
0: Ah, okay.
9: Hi guys, kakagising ko lang. Ito po ba yung ano? Ito po ba yung Cretaceous period?
2: Hindi po.
0: De, nandiyan
2: siya. Ako po si Clifford M. Canoy.
0: Nandito ka sa Smile. Good.
9: Ba't kayo nagsasearch ng era ng FBS na may Tyrannosaurus Rex pa?
0: Panahon pa na wala si Geometric Tomato dyan.
9: New shower. Panahon na hindi pa tumitira ng tres yung meteor ng planeta.
8: Ang news hour.
2: Yung ano?
3: Wow!
2: Zen! Yung ano taong
9: you know, na... nag-endorso pa ng sigarilyo! Huwag po kayo ng sigarilyo!
2: Cancel FBS! Cancel FBS! Nag-drop mo itong sigarilyo!
9: Huwag kayong maninigarilyo, gang!
0: Oh, yeah. Tayo sa pagre-react ng FBS para panoorin natin yung SP.
9: Shout out nga pala, JFM.
2: Oh, ano? Oh.
0: Yun ang idol ko.
3: Oh, no!
9: J4, anong klaseng tawa yan? Parang ano yan? Parang tawa yan lang yung... Ano eh, parang tawa ng...
3: Trash! Fucking trash! Sorry.
2: Baby, shut up!

0: Ay, nag-AI pala ng SBC. Ay, nako, cancelable.
1: Ang mag-aas si Miko sa akin, alam mo yung opposed sa Paxu.
2: Oh, no.
3: This is ass. This is actually realistic to. This is good.
4: Kasunod na pag-resign ng Pangulo ng Soviet
3: Union, there is going to be a little bit improvement.
4: Union, pumalas na ang Soviet Union sa 13 mga
3: Okay, nice. Let's see.
2: Yung sa Itbulaga, yung sa Itbulaga.
3: Bakit kayo may Janela Salvador ka dito, Blue Wave? Anong context?
2: Gio. Yung sa Itbulaga.
1: Papalabas kami ng classic shows.
3: Ah,
1: ganun lang.
3: Panoorin natin to.
5: Bakit kayo nagpapalabas na ano?
0: Tigon!
2: Oh, Guning!
1: Member kami dati, bro.
2: Tigoning!
3: Oh,
1: ano,
3: Tigoning?
1: No!
3: Copyrighted to, so di ako mag-ano.
5: Oy, good evening, Smileys nga pala, no? Very good evening sa inyo.
3: Hindi, Smileys, evening, good. Blue Wave, Sen. Hindi po to good evening, Smileys. Smileys, evening, good na yun kasi manood tayo ng video ni Paolo Barcelon. The old...
1: Copyright tayo dyan, oy.
5: Opa, Paulo Stan!
1: Salamat kayo, nakalib si Paulo. Salamat kayo, nakalib si Kuya Pao.
5: Shoutout nga pala kay J4, napapatwork daw siya sa Gangnam Style.
2: Uy, ano gore?
6: Napakasikat niya ni dati.
0: Oh my god.
2: Gore si Seni Boy de Castro.
3: Manoor natin yung huling malita.
5: Naalala ko tuloy. Ang ano. Masikat pala si Kuya Pao sa South Korea kaysa kay Sai.
0: Alam mo, hoy Gio, alam mo pre, i-play mo yung show reel ng saksi sa television. Baka may mga moments na idol.
5: Oh, na!
0: Saksi sa television!
2: Pre,
0: Pre, ganito ko dito. Hanapin mo yung kay Zen is here, yung demo reel.
3: Ayan.
0: Yan.
3: Idol pa yung channel na Isa. Isa, ito sa channel na to, subscribe na yan. Okay, subscribe kayo dyan na.
5: Hirap pa yata to ni Jor A na nagka-crush kay Gaya Herrera.
3: Siguro para ano, kaya mag-alala tayo yung subtitles. Dapat may subtitles.
5: Nostalgic.
2: On mo.
5: Sa TGOC, ang ibasa.
3: Wow!
2: Ito yung state of affairs bago magkaroon ng state of affairs.
3: Wait, Gabriel Ansaldo,
2: Go!
3: Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go
1: White TV ay
3: I'm supposed ay, White TV isang interesting
0: daddy
3: Jack Roberto
5: Naalala ko pa si Geometric, nag-host pa ng action news ng alas 3 ng umaga.
3: Something Selecta TV.
6: Selecta TV. At
5: your crush na crush kay Diane
0: Guerrero. Oh, no.
3: Selecta on TV. Oh, no. Yes,
5: please. Naalala ko pa yung era na yun eh.
2: Wait lang, hindi. Hindi.
5: Banna sa TGOC ang slogan ng ibasa.
2: Ito kasi Sen. Ito kasi Sen. Sen. TGC. Taxi sa television. Cherry Mobile Edition.
1: TGOC is all
0: di guys, all guys, TGOC. Bakit yung, guys, bakit yung lower third guys? Lorem ipsum sit dolor amit.
1: Walang maiisip eh.
3: Hindi.
5: Yan talaga yung ano yung OG na LARP. Yan talaga yung OG na
0: LARP. Lorem ipsum dolor sit amit consecutive cor
5: amit.
1: Oy, baka mas baka makasama ka lang.
0: Live! Tapos yung graphics magiging yung NTV. Ay, mali.
5: Yay!
3: Ayun naman.
2: Yung ano, ba't ang dami? Ba't ang dami na sa live chat ng saksi sa television? Ba't hindi na ganun sa Smile Network?
5: Video na sa bayan ng Gabriel!
2: Ayan na naman.
0: Hey, Jane!
3: Copyright!
5: Oh my God!
1: Copyright, oy!
5: Ito talaga yung OG na alarm.
7: Signal number 3.
3: Integrated news. Ulitin natin. Integrated news.
0: Ulitin natin.
2: Oh my God.
0: Alam mo pre, nawala. Gumamit niya ng Zawardo.
3: Maraming salamat.
1: Gumamit niya ng TP command.
0: Uy!
3: Maraming salamat as always fuck you MSA.
0: Uy! Uy, bawo.
1: Ala ka MSA.
2: Oh, na.
3: Let's say fuck you to him.
0: Fuck you MSA.
3: Maraming salamat.
0: Pre, pero bago muna tayo magtuloy, ba't may nakita akong S-word sa subtitle, pre?
3: Ako po si Mark.
0: Ba't may
3: Mark Morales!
5: Mark Morales! Let's go!
3: Mark Morales! Saksi sa television na yun, Ara.
8: Ako si Geometric Tumingo.
5: Kairano Soros Rex, hira pa pala to si Marco Ramos.
8: Dream Car Karaoke, si Jim, nandiri ko. Ito ang ating programang
9: Si Jerry
5: Mobile on television.
9: Jerry Mobile!
5: Jerry Mobile!
2: Jerry Mobile!
3: 928. Ito
2: ay sa 7-11.
3: Sexy!
2: Ay! Why ba ito yung 7-11? Nasa love yung 7-11.
5: Bravo! Uy, Pampers!
3: Pampers!
0: Ang galing!
5: My
0: subscribe
5: God!
0: Kayo kay Sam Jo! Ang galing! Subscribe kayo!
2: Ang galing! I can't afford caption that plus!
10: Ang galing-galing ng mga music! Ang galing-galing ng Smile Radio! Ang galing-galing ng
3: mga Smile Radio! Mga kaibigan, subscribe po kayo kay Sam Jo Ubu!
5: Let's go Zane! We miss you Zane!
3: Subscribe kayo! Pag hindi kayo mag-subscribe, bahala kayo dyan! Ayan, Subscribe!
5: Shout out Zane, we miss you Zane.
3: Eh bakit zero yung subscription? Basta i-subscribe niyo. Pag hindi kayo mag-subscribe, bahala kayo dyan sa buhay ninyo. Okay mga kaibigan, ang oras po natin 9:26, balik tayo 9:30 sa pagbabalitan. Good evening!
2: Ay, tulugan!
9: Smiley!

0: Hindi naman makikita ng TOS ng pre. Oh my god.
1: Ano rin natin? Makikita ng TBS Network.
0: Ayun na.
1: Tatlo lang ata ang videos ni Bob. Asan yung ibang videos mo, J4? Please.
2: Nasa playlist.
1: If you do not give me your video, I will suspend you.
2: Nasa playlist. Wala bang
1: playlist? Wait lang, suspend.
2: Ito nga, meron yan eh. Playlist.
3: Guys, Justin, tinawagan ako!
0: Pwede, tawagan na, ala.
1: Tawag na si Adam Orilar, mga kaibigan.
3: Wait, ayan, dapat yung mic.
0: Hindi mo magsalita.
3: Dapat yung mic. Test kayo.
4: Hello, Adam Orilar.
3: Wait,
1: Panoorin natin ang TBS sign on.
3: Ilapit ko na lang yung cellphone sa laptop para rinig kayo ng
0: oh my god, TBS. Ba't parang capsule ang itsura?
2: Yan kasi yung ano,
1: TBS,
2: kasi
1: I got
2: inspired by the
0: pinakabusog!
1: As for the national anthem, bawal copyrighted.
2: As for the analog effect, kasi yung old lore, yung very, pinakaunang lore ng TBS, ano, is that it was a low power.
3: Tapos, wait lang, chat ko nga, lalo ko sa atin ko rin.
1: Wait lang, everyone, may kinig!
0: Wala, wait lang. Kala ka, lower pala yung stream volume.
1: Mahina talaga siya, pre!
5: Permit number B, S,
0: yan ba yung boses mo?
2: Hindi. AI yan.
0: Akala ko boss yun.
3: Ay, muntik na malik.
1: Oh, ba't naka-vlog si... Oh, wow!
0: Ako lang ba naglalag yung screen ni Gio?
1: Ipakit kasi nako J, off mo muna yung ano mo be, off mo muna yung mga
0: camera. Oo. DJ
2: video. Alam ko na yung video na yan. No, skip that.
0: Psychological
6: sugan mga kaalaga naiintindihan ng TBS ang bawat sa iyo kaalaga mayroong TBS
0: demonyo Lucifer
6: libreng-libre PVC student card, your customer's student savings card.
0: Guys,
7: Sena, na maaaring magdulot ng pag-atake sa sinumang may photosensitive epilepsy. Pinapayuhan ang paghuhusga ng manonood.
2: That's good.
1: Ano to?
8: Sa pagitan ng dalawang
2: paralawang That's goated.
8: Pagkatapos ng sangalan ng pag-ibig dito lamang sa ating TBS Channel 2.

0: away from poles and structure.
1: Balikan natin to.
2: Uy, no. Run. Maganda naman yung tosing choice mo.
3: Yes, but the program that aired. I don't know why.
1: No! Mga kaibigan, 9:40 na po. Nagtatapos na po ang nag-iisang araw ng Good Evening Smileys.
2: No! Yes!
1: Mga kaibigan, sunod na po, may tulugan kasama si Master Gio. Magkukumit po tayo ng war crimes. Hanggang sa muli. Kita kita po tayo sa susunod.
2: No!
1: Good evening!
2: Good evening, Smileys!
3: Evening, Smileys!
1: Panorin natin.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, putin ko,
1: uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumuran? Nasa public space tayo.
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa, ha?

0: paano manood ng GSEA TV. Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
1: Ang saya, ang sorpresa.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po na
1: mag-lap. Okay na.
5: Sige ulit.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: May nagbabalik.
7: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
6: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
8: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
9: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
6: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
10: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
6: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
0: Alokoha!

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanya.